0: confidence. The money in her.
1: Se wushia ama na misifit eyi gusuna mesrea. Eyi onwa wawa hum. Me de Kel Charcoal Toothpaste. Eni pitri misi. Oba di eni pa. Ewo bi diye muno. Eni e di aye Kel Charcoal Toothpaste. E boy se wubay. E fri mwawa. E boy si mutukru. E si ashe. Eni enu munka. Shire se. Ama ni Kel Charcoal Toothpaste in suniye. Yeti senta fo.
0: Midi ama je Kel Charcoal Toothpaste atubu. Mi yusuna no pa. Yana jwa meko dano. Ema me sinye fita. Confidence level kwa so. Eti bin nama. Na mi si 32 ni ni neguso.
1: Enkane no ania mame num dibidi e tutri yese no. Asanya bebi emu o.